0: fear no obi 40 years ida wo obenyina tema to salawat
1: do kan e me no obenyina akwa akwa
2: amen
1: yo sa say
0: obi anti range of our fear no mo da wo penso wo beti obi anware wo fear no mo da wo penso ba wario obi akwa su

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni nia frani batin na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na wasresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawiye na emre bidruye e ma ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese sign e want to be a from nani pani bi hunu no amaka se ah anya kwa we no na nani e frani ano atin kwa anche sa sresrade no ne bi se ay wono e bi su ka se ani wono na wo jira di awade ho adanse mo mu hunu se ay wono na awade aye ne sign ti se awade agi se ni frani na nsa wo so age bi aye nchechire ye Aya mania ada wo babra bosu no Awurade be sane wo ba ji wa frimu

se odo fo me kanya mi dane ho asem ho a kire wa wana esmo jana kon so no ne atamfo na e no mu ti firo mu didi atam no sa atamfo we mu ne de empe ya ni ho mo nan so mo na edu bra nya me maya da no mo kan chi egu ya bra bo so mo mu di nya sa atamfo no wo mo na me somo na me jane kon mu sira ba mu awo ba bi bi o mo hye mu no mo hye fa nya me ma ho sa atamfo no.

0: Se vive na hall, so we na di akoso, se we na di awanya. Menia, me kan for sa pa pa na sa pra. What the one I was what the so we come ni pro. Wamra,
1: wono no be sue.
0: Hey! When if I would ya when the power. Ya ni pa kan ko ni di mi ya ko pa wa kan. Ya ya me kan for we na di pa. Se we we o ya ba. Menia, ji ni pra ko pa na ka ko ma to ya. Na sa pra. Stop him! Stop him!
1: Oh, honey. Obey. Why you?

kuta meba ewie me kasa kire tie ericha meba me kuta me nu anam me le prasa ya hunam nu me pia da siti me nu meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me bra na soa why are we boa sa oni be pam akodite si a jume never such a wakene na subabi a wo mu bia na je agoto ma me metra wakoma ma me ne yiri wakoma ni mo esan sama pain ma hini na pain ma ti a jume ma wane nye no monsa na emom ti a jume ma wakoma mu bu na sesun suma tabe na weni ahunya kesea wunya wenya di nyina tie osori anyuma etse sai

0: wano bisa sa aya na ye chefri he se wo branso ya aya na ye se wo dia wo ka ho ni a de pesa mi ka cho nyina de se e brande nya konya wo bibi bia na di wano ma aka chire ama wo se ba no e ba so so se a ko ti wo be ko se a to no e ba pa so se a jo ma no go be nya se wo ma mi a wo wo fri mi a se a ye wo se a ka wo ko ni a me ka cho de se wo nya me cha ma de ju so ni a me ka cho se me bia nyum ne bi wo bia ko pa bi ko pa bi ko pa bi wo ko a wo se wo pe si siri ama fo ye nya me do ma sa le ba wie ye pre mu a then I say we are see I'm a one hour kid around come baby turn your baby name me the name name you must say yeah drum down the house one and just say that we power hey you now go on town one town one town on town
1: crowd.com with pink the capital mene obana.

0: Yesu dini ni muno koto da yina koto ma pete me yina pamu kase wani ahine mo hine sa woki ka wwa sa woki ka wwa atango mi yasi yoni ufata sa wuji
1: craftwinsport.com. We speak the capital. Mene Obana.

da suasa na me tuma ni he be kum ni fa penya toye na muo bia mru ho ma no he ja me ni he so no onya me kwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on buto utini enen ni onya.

0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Na wi ase ne bibia ti pa me. O wa ni ma bra bo nyina. Na wa ni ma bra bo ni bo nyina so. Na wa so go bo. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batini na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya Emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano otin kwa nche sa sresra dia no na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina dia urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne sa ti se urade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aye nchechire ye I am a near Ada or Barbara Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu. Hey!